station ngiyacela ukuba nihlale namatikiti enu ngalolonke isitishini ngiyacela ukuba nihlale namatikiti enu ngalolonke ixesha.